0: duk da ikrarin da Trump ya cewa za a kawo ƙarshen yakin a yau. Ana tunawa da mutanen da suka rasa ransu a hadarin jirgin saman Air India da aka yi shekara guda da ta gabata. A Najeriya, yayin da a yau ake bikin ranar demokuraɗiyya a ƙasar, masana na ganin har yanzu akwai sauraron runa a kaba a game da mulkin demokuraɗiyyar.
1: Kalubalen shine yadda ake neman a kauce ma tsarin demokuraɗiyya na ainihi. Jam'iyyun adawa ana yi musu karan tsaye da katsalandan, kuma akwai zargin cewa har ɓangaren shari'a ana neman shi ma a riƙa yi mashi katsalandan.
0: A jamhuriyar Nijar, wasu mabiya addinin Kirista ne suka bayyana irin matsalolin zamantakewar da suke fuskanta da kuma kokarin da suke na fahimtar da abokanan zamansu amfanin cuɗanya da kuma haƙuri da juna.
2: Kirkire ake gwada maka addininmu da naka ba guda ba, bai kamata a ce muna sakin jiki da kai ba. Ana iya kiranka arni wanda bai san Allah ba, maganganu dai ga su nan waɗanda bai kamata ba gaskiya.
0: To za mu ji yadda al'ummomin garuruwa da dama na yankin karamar hukumar Zurmi a jihar Zamfara da ke Najeriya ke ci gaba da fama da matsalar har-haren 'yan bindiga. Amma kafin nan sai na karanto labaran duniya. Sunana Aisha Sharif Babba. Iran ta jaddada cewa har yanzu ba ta kai ga yanke hukunci na ƙarshe a kan yarjejeniyar kawo ƙarshen rikicin da take yi da Amurka ba, duk da cewa shugaba Trump ya sake nanata cewa akwai yiwuwar nan ba da jimawa ba za a sanya hannu a kan yarjejeniyar. Da yake jawabi ga dandazon magoya bayansa ta bidiyo a daren jiya Alhamis, Mr. Trump ya shaidawa taron cewa a yau mun kawo ƙarshen yaƙin.

0: To madalla a jamhuriyar Niger matasa mabiya addinai daban-daban na kokarin wayar da kan yan uwansu kan amfanin zaman lafiya tsakanin al'ummar kasar da ke rayuwa tare. Afiniki dan Dambo Mafaki matashiya mai bishara a wata ikkilishiya unguwar Bayan Ruwa da ke Yamai kuma ɗaliba Jami'ar Abdul Mumini ta bayyana matsalolin zamantakewa da suke fuskanta a matsayinsu na mabiya addinin Kirista da kuma kokarin da suke na fahimtar da abokanan zamansu amfanin cuɗanya da kuma haƙuri da juna. Ga dai abin da ta shaidawa Cima'ila Isufu.
1: Matasa Kirista da matasa Musulmi kanmu maida addini ya zama sanadin rabo kawuna tsakaninmu. Ƙasar da ke da matasa da yawa ita ce ƙasar da za ta ci gaba. Matasa su ne ƙashin bayan ƙasa. Ya kamata a ce muna da tunanin yin abu wanda zai kawo ci gaban ƙasa, wanda zai gina ƙasa nan gaba. Kan mu tunanin kanmu kawai, mu tunanin waɗanda ke bayanmu. In abu ya lalace gare mu, tana yiwuwa mu iya hidda kanmu. Mai in ba mu bar baya mai kyau ba, kenan waɗanda ke bayanmu wahala za su yi.
2: To, kasancewarki ɗaliba a Jami'ar Yamai, yaya ake zama?
1: Zama wani karan bai da sauƙi. Saboda ƙirƙiri ake gwada maka addininmu da naka ba guda ba. Bai kamata a ce muna sakin jiki da kai ba. Akwai abin da ka gan shi da an maka kana gane. Ana jan ka ne justo a gaya ne za ka riyajir.
2: Zaman da kuke yi da musulmi musamman a jami'a, akwai wani abin da ake muku kan abin da ya shafi ibada da kuma ke damun ku?
1: Gaskiya ban ce yana damun hakanan ba. Tunda kusan rabin rayuwar da na yi duka tun sai an. Ina ga premier kadai ne na yi class guda da wani Krista mai duka sauran farkurkina ni kadai ce Krista. Ba sabon abu bane suna ganin abin da ke bata ma mutum rai. Ana iya kiranka arni wanda bai san Allah ba, maganganu dai ga sunan waɗanda bai kamata ba gaskiya.
2: Waɗanne irin matakai kike ɗauka?
1: Cikin kaina kullum abin da nake cewa ina so in na taɓa ganin mutum ko wani wuri haka in mun saba mun san juna, in muka sace ganin juna kaman ta ƙaru yadda ta kasance baya, kuma a ce ba mu yi irin jin daɗin na mun ga juna ba, almost muna iya mu gaisa in kaman akwai Noel ko wani aure ko wani biki wanda ya shahe ni. Ina in gayyacin mutum ban cewa dole sai ka taho ko kana abokina ko wani muna zama tare, a'a. Tunda wani karan gaskiya 'yan uwanmu nan waɗanda ba mu addini guda da su, wani karan abin da za a ce ma yaro in ka tai gidansu ko ruwan gidansu aka baka kakka.

0: Akwai kuskure a nan. Yawancin ababen da suke jawo matsalar tsaron a Najeriya matsaloli ne wanda suke da nasaba da mulki, wato governance. To misali, yanzu kaga na iya baka misalin yara wanda ba sa zuwa makaranta, iyakan mu wanda suke nan bude free palo, makamai na shigowa da dai gasu nan ba matsala bane wanda yan sandan jihohi za su iya magancewa. Wannan sai gwamnati adila wadda ta fahimci ababen da ke jawo matsalar tsaron suka magance. Wani abu wanda yan sandan jihohin zai iya magancewa shine rashin yawan jami'an tsaro a matakin jihohi da matakin kananan hukumomi da kuma matakin ƙauyuka. Duk wani ɗan Najeriya ya sani, in ka bar birane ka je ƙauyuka za ka ga babu jami'an tsaro isassu. To shi wannan zai iya magance shi. To amma kamar yadda na ce, akwai yanzu matsaloli da yawa, kuma a nazarce mun rarraba matsalolin nan kusan kashi biyar. Akwai matsalar siyasa, akwai matsalar tsaron shi kanshi tsagaransa, akwai matsalar tattalin arziki wato economic, sannan akwai matsala na zamantakewa wato social kenan.
1: Kamar kana nuna damuwa kan kila za a iya amfani da su yan sandan ta bangaren cimma wata bukata ta siyasa.
0: Wannan yana cikin hatsarin da na ambata, wayansu na tattalin arziki ne, wayannan ababen da na ambata daga abin da ya kama da hatsara na siyasa da na tattalin arziki da na zamantakewa da na shi tsagaransa tsaron na kansa. To dukkan ababe ne wayanda kowane ɗaya daga cikin za ka iya ɗauka akalla ababe biyar ko shida a ƙarƙashinsa a matakin hatsara wanda dole ne a magance su.
2: Dr. Kabir Adamu, shugaban kamfanin Beacon Consulting mai nazari kan harkokin tsaro a nahiyar Afirka kenan. To a jihar Kano da ke Najeriya, ana ci gaba da nuna damuwa a tsakanin masu bukata ta musamman a jihar dangane da shirin auren zawarawa da 'yan mata, shirin da gwamnatin jihar za ta ɗauki nauyin gudanarwa. Wannan dai na zuwa ne yayin da hukumar Hizba da haɗin gwiwar hukumar da'ila cutuka mai karya garkuwar jiki ke ci gaba da aikin tantance lafiyar waɗanda suka cike takardun neman shiga auren har mutum 300,000 a sassan jihar. Daga kanan ga ƙarin bayanin da Zahra Dillawan ya aiko mana.
3: Kungiyar masu bukata ta musamman sun bayyana cewa kasancewarsu rukunin mutanen da ke fuskantar kalubalen zamantakewa da tattalin arziki fiye da sauran jama'a, ya kamata a basu kulawa ta musamman da fifiko a irin waɗannan shirye-shirye da gwamnati ke bujuro da su. Comrade Yarima Suleiman Ibrahim, shugaban kungiyar masu bukata ta musamman ta Society for People Living with Disability Forum ta Najeriya, ya ce adadin da aka basu a shirin auren zawarawa da 'yan mata na gwamnatin Kano ya yi kaɗan, saboda a cewarsa akwai mutanensu da yawa waɗanda suke son yin aure amma ba su da sukuni.
4: A wannan tsari, bisa ƙoƙarin ita gwamnatin jihar Kano ta ba da mutum 50 maza, mutum 50 mata ga masu bukata na musamman da kuma 'ya'yanmu. To amma idan aka duba dokar da ya samar da tsohuwar gwamnatin jihar Kano ta samar da shi, ya ce duk abin da za a raba a ba mu kashi 2/100. To don ka duba kashi 2/100 da dokar yake magana, to ba ba da kashi ko da kashi ɗaya ba. Ba wai mun rena abin da aka bamu bane, duba da yene yawan masu bukata na musamman da kuma dokar yasa muke son mu amfani da wannan dama mu kira mu yi roƙo ga mai girma gwamnatin jihar Kano a matsayin shi na uba da duba wannan doka, kuma ya duba yawan masu bukata na musamman da suke jihar Kano. Ya kamata a ƙara mana mutanen da zamu ba don shiga cikin wannan tsarin. Kuma wannan mutum 50 da aka bamu, maza 50, mata 50, tuni mun riga mun ce su, kuma har yanzu mutanenmu suna ta kira da kananan hukumomi 44 cewa wai ma ba su ma san an bayar ba. So da haka shi yasa muka tunani cewa matsayinmu na shugabanni, mai girma gwamnatin jihar Kano Kabir Yusuf mutum ne wanda yake jin tausayin masu bukata na musamman, wanda yake da kishi. To wannan kishi na shi muna so ya nuna a zahiri.
3: Komar da Rima ya kara da kiran a tabbatar da adalci tare da yin la'akari da bukatunsu, sannan a rungumi tsarin da zai kasance mai hada kowa da kowa ba tare da nuna wariya ba, inda ya tuna wa gwamnatin Kano ta kafa hukuma da za ta kula da bukatunsu kasancewar tuntuni an amince da dokar ta samar da hukumar.
4: Rashin wannan hukumar masu gata na musamman na jihar Kano shi sa ko da an mafiyar da wani abu za su gaba a ba da shi yadda ya kamata. To da haka matsayinmu na masu bukata na musamman kuma shugabanni, mun zo na da sarakunan mu, mun zo na da tsora da dijin masu bukata na musamman, suka ce mu mika musu godiya zuwa ga mai girma gwamna, ko mu kara roƙon shi cewa a matsayinmu na jagorori muna bukatar wannan hukuma. Wannan hukuma shi ne duk abin da za a raba shi an ba mu kashi 2/100 kamar da doka ta tsara.
3: Na tuntuɓi babban kwamandan hukumar Hizba na Kano Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa don jin abin da za su ce game da wannan koke. To amma ya ce a yanzu babu wani abu da za su iya yi, kasancewar mutane sun musu yawa, amma ya ce nan gaba za su yi la'akari da bukatun nasu. Zahra Dillawan, BBC Hausa, daga Kano a Najeriya.